0: Emu omu omu ne manu betwene die. Bosumi nka omu anu tum. E ma ne manu wuli wo omu. Paye bo ne. No su shiam paye bo. Hey, we asik. Me se ye bewu akompani o. Na senke emu nko anka na ma live me etwa otie fiso. Me ni nyeni page wa asase so. Na nanu masi nkonya wo ho. Emergency meeting. Omu ye nso no no. Ye wo ho. Na nanu ye chiamu. Mu nko aso pia. Ye wo ho. Abaje nko. Ye wi a. Se se di e kamia se asin ni nipote mune di e. We are least mistake. Ibe yu yao. Ano pena mi tie mi bra ya ni mako. Example zwa di menji na na ase mi mu break maka ni ntu vasoro. She. Obi ya frosta pa na junye juu obi bu kwa siya. Obu kwa siya kwa siya. Bra, tie niye pa. Obi ya na junye juu mapo ya frosta. Obu kwa siya kwa siya wu. Ah, wawon se kwa si ni yaba kuroma kaa bwone da. Washo asho ha. Washo asho na niye manu bwone bo. Osha asha asa adam ni kebe rubi chomunu. Una ashe mok na be yi achinya. Ti una ka abe bowo. Ka e mokura sini. Ba o choma abe sere. Adi obe yi achinya. E tu omwa ye buwa mwa mobile phone ni adi adini nina anu. E nyan kwa siyafu. E nyan safu omwa junye juma. Unko to ayy bet. Utu wa ken congratulations. You phone blah blah blah blah. You have to delete it. Because unko to akradiye bia unko to bet. Ti abani sen obi ma message wa wini bidi. Uy a greedy bastard. Opa niye fuo. Nti ebe bu wo wa na ade obi nam kanyetia na ayi teacher ni asiba ye kanya lawyer tenkran chiremu wo chiremu du ba bi ase nam ne nyadwen because obi a obe boa wo ono na e boa wo na o force so obe boa wo ntua ne ka odi sika ko tu obi nim so mu akwa bebra obre obre we ono na help wo house obo so boa kwa ade na efu ade efu bia ne bodi ah kanyetia akoto ayi jeans na ya na jeans e se mina ni ya rap on dia ma o du fiere bo se suri ni dia che keje ti abeti e o mo pam se esusi we ni e china bedi keje ti abeti esusi tu du as ma me to jollof no obi se o bedi ni na ade beko o si medi ni ha no wate e na di mi dia ma because what in ready no how be bo no na ade beko fie di e no ade no wache chiri kutu wa fa fa poly bag black bear ten wa dia cheche tu bedu na be titi be yiru anyinya abega se poly bag na mne e se nna de no tika e tagwa sa biti esu awura beto bi edia no ato di fa gwa chine susi wa na bidi amani enso no asem fusu abeye biaye bia nkrofo ahye da abom adwene ho po abom adwene ho ka ntiba akofo obekɔ no ne yere ne girlfriend ka ho ne maame ka ho na kunta ka ho we ye hwan we ye statistic de ndiye wo mbe bu kata ene nna chi omo bu obi 40,000 plus eno mo di oba asa daada no Samson Ilaila daada no mele mo kase ya ekrofo nan e na prosifo nsa so omu asimfo su kidnapping asa na meken na ese senior police officer bi so is at large but ni waka wira very wanted ye peno mo ne be na officer an waye ni waka bo mu no se se ye ma no ebre na eba ne se na academic ye ne shaase a nyan kura no kwa na bere parent kura blessing kura no akure ba woni di onna na wabeda na wadi dibi ma fo ko school famekɔ wo ya parent na chie mi a ka na wo ba down akure bia be ko school me na mo kase ya Catholic bishops omo ye conference ya na no odin omo conference in same bible ntin no e ya na Ghana fo ye holding high esteem pa in fact any time bia Catholic bishop conference e be ba so a omo di omo niamma be bible ntin no findness no be ba no me se educated elites and a share omo conference in Muslim no motu hanamo and a California church omo bibi school ni bibi oman mu adane ama ban no e ba ne say na nkura free Jesus ko secondary school omo nye baby nko nkura no my stranded no show metunya for omo oh seriously I was like seriously that's la da da eh my country Ghana haya baba baba me kwa ho manso kobo nkomo mra. Okay. Well. Mr. Champa me kwa ba wo. Again
1: Robert this. I said you. Me do so badly.
0: Papa ne pom de sey.
1: Apo mu boko.
0: E do sika brali ya sie sie da.
1: Ah, in the toast. Pass on me.
0: Papa champa.
1: Ta.
0: Right one count.
1: Ankamoto.
0: Ana me pese obi ani.